0: mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakin su na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu anan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma in ce barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko in ce tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri da kaga manomi yana son ya yi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai iya yin noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da a yi fara da a samu ruwan da zai sa ka yi noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka aka samu sakamakon kai nisa din da wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yi ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hekta daya ko rabin hekta da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonar sa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk iya yin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to mallan kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu daya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ga ko ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abinda ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: Muhallinka rayuwarka
0: Wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba Sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro. Malam Ibrahim Janko, karamin manomi ne da ke noma a gonar aro. yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne a yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: kuma yanzu anan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din ya sauki za a iya samu maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa yafin ƙarfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su ba da kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har bara ka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da za a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da a iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: halinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallari da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayen mu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma bana ta gagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafani da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen ba kaga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roƙa din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati
7: shawaran da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da ai yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma manage dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da ƙungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cin ma burinku sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar manoman masara ne kai tsayin ta tunkare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun nan sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kaman green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace yaso kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu akai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tamarilla daga nan sashen Hausa na Radio France International ke nan bar mu shakatawa da wannan waka da ke saman na'ura.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu a nan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma wance barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da yi noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau supri da kaga manomi yana son yayi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba dai yin noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da ai fara da a samu ruwan da zai sa kai noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kai nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noma amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai ko ai wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yiwu ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananan manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hectare daya ko rabin hectare da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonan sa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananan manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutun ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma bayan harkar noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to malam kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi ba mu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananan manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an kakkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a

0: masu yawa yana yi. A cewarsa, matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurinsa.
1: Muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi. To amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan ƙasar nan ba sai an masa ƙarin bayani to kuma gonan ma tukunna nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da ƙafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na haƙura kawai
2: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
1: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
2: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu sauƙin abinci
1: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo ɗauki da akwai sauƙin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawan
2: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gini amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
1: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roƙa din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
2: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati
1: shawaran da dan bawo gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kayi bige-bige kayi yaye ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
0: muhallinka rayuwarka ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
3: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manya hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da ƙungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba. Amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tungare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kaman green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan ya yi ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
4: Muhallinka rayuwarka.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sace kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan kusa a gidajenmu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma ince barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya yi noma din. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan ya sa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da aka ga manomi yana son ya yi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kuɗin da yake tsakani din sai ga ba zai iya yin noma din ba. Sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranar kaza da a yi fara da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka ɗau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona. Ka noma din yanzu komi abin da ya kamata ka yi amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona din shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kayi nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace ka yi aikin noma din. Sannan abu kusan na ƙarshe din ce shine ƙaruwan kuɗin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba. So wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona ɗin ya sa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma ɗin ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa ɗin yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa zai iya yi amma yanzu saboda nisa ɗin ya sa ba zai yiwu ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shi ne misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata ƙila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hektar ɗaya ko rabin hektar da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonan sa yayi nisa kafin ya je ya dawo ma sai ya samu 2000-3000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutun yaje yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkan noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to mallan kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abinda suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abinda suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 din nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abinda suka ci da iyalan su suka noma dai ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abinda suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abinda ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abinda ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abinda suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da noma ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: to amma yanzu anan me tayi na kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wasu manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da zasu iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su rinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu a maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da zasu iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa basu mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma zasu iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawa ta su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wasu su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su fada hayan da za a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ina ga da iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: muhallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunna nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roka din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bigi-bigi kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma manage dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da ƙungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a ƙungiya ɗin misali da ku ɗebi in an ce ƙungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a ƙungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauƙi haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne. In an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment ɗin abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da zai yi wannan wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma ku iya tinkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tingare su da ta biya musu bukatun su haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati ta lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zama kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Samar Allah daga nan sashen Hausa na Radio France International ke nan bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu anan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma wance barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da yi noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri da kaga manomi yana son yayi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai yi noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da a yi fara da a samu ruwan da zai sa ka yi noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kayi nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda da su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai ko ai wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa duk iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yiwu ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: muhallinka, rayuwarka.
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a ƙasar komawa ga gona. Amma babban cikas da suke fuskanta shine na safararsu zuwa gonakin cikin sauƙi sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama. Da dama daga cikin irin waɗannan 'yan Najeriya masu burin yin noma sun haƙura saboda ƙalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa. Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji, masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya, ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin.
5: Akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma. Misali yanda ka faɗa rashin filaye kusa da gari. Filaye kusa da gari ko da hekta ɗaya ko rabin hekta da sauransu mutane suna noma shi cikin sauƙi ba tare da tsadan transport ba, yanda mai yayi tsada mutum inda gonansa ya yi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiransa da abinci, to sai ga wannan ya sa ya yi discouraging ɗinsa ya gagara yin noma. Abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity, tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa. Wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban, wasu a ɗauke su, wasu su haɗu da hatsari ko kuma rikici da Fulani ko da sauransu. So shi ma ya jawo rashin ƙananun manoman su yi noma yadda ya kamata. Sai abu na uku barna, wanda idan wajen ya yi nisa, idan mutum ya je yau ya dawo duk iya yin kwana uku ko huɗu kafin ya sake komawa. To akwai barna na mutane, akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa, to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ya ga abin da ba shi yake so ya gani. Wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba ɗan kaɗan ba.
3: Kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace, zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan ƙafafu musamman a fannin samar da abinci.
5: To malam, kamar dai mu anan in ka ɗauka misali, zan yi magana da case study na Bauchi. Ba mu da manya-manyan manoma sosai, in ka ɗauki average kamar kashi 80 ko 75 na manoma ƙananun manoma ne wanda ba su wuce suna yin abin da suke ci ba, da kuma ɗan kaɗan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin da suke yi ba production suke yi. So sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 ba su iya sun je noman nan ba, ko kashi 40. To ka kuwa in shekara ta zo kaka, buƙatan abincin zai yi yawa sosai, tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage buƙatan abincin, demand na abincin a cikin kasuwa. To sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba. To ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja, domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya, su kuma mutanen nan da ba su yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma, a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan buƙatansu bayan wanda suke da shi a gida. To ka kuwa ba ƙaramin matsala da a samu ba.
3: Yanzu ina za mu ce, ina mafita kenan za mu ce a cikin akan wannan matsala?
5: Mafitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wadda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su. Sannan kuma mafi girma shi ne a nemar wa mutane ingantaccen tsaro, domin tsaron shi ne babban abin da ya fi kamata. Domin ko da filayen noman, wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan, abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro. So babban dai matsalan shi ne a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki, kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wasu daga cikin dalilan da ke kawo ƙarancin gonakin noman sun hada ne da ƙaruwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum, da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki, ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba. Sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro. Malam Ibrahim Janko, ƙaramin manomi ne da ke noma a gonar aro, ya yi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan ƙananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana, wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kai na ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurba shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne dai ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can Bayara ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala.
3: To amma yanzu a nan me ya taya naki nan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro.
6: Eto ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyo da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su rinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma in aka samu man fetur din ya sauki za a iya samu a maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yadda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin ƙarfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har ba ka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da a iya samu masaranka in kai data tsira dawa shinkafanka duka data yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: muhallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallari da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadinsa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka tabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunna nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gini amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da garin
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roka din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
8: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyu hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma ku iya tinkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar manoman masara ne kai tsayin ta tingare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Samarilla daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau, wanda ke zuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Yayin da makon da muka yi wa bankwana ke gab da karkarewa ne, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki matakin faɗaɗa rundunonin sojin ƙasar tare da ƙara yawan dakarun da suka kunsa. Shugaba Tinubu ya ƙara yawan rundunonin sojin Najeriya ne daga 8 zuwa 12, a yayin da kuma ya bayar da umarnin ɗaukar sabbin dakarun soji har guda 28,000. Matakin da ke zuwa a yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan shine batun da shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai tattauna a kai. Kuma na samu damar tuntuɓar guda daga cikin ƙwararru a fannin tsaro da ke Najeriya, wato Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya. Captain, muna maka barka da zuwa, muna kuma godiya da lokaci da ka ware domin mu tattauna.
1: Babu komai, Alhaji Nura.
0: Yaya kuke kallon wannan mataki?
1: To, alhamdulillah, Alhaji Nura, wato za mu iya cewa ƙara yawan rundunonin soji daga rundunoni 8 ko in ce division kenan ko, guda 8 zuwa division 12, da kuma ɗaukar ƙarin jami'ai ɗin 28,000 kamar yadda shi shugaban ƙasar ya bayyana. Za mu iya cewa mataki ne da zai iya ƙarawa rundunar ƙarfi kamar ta fuskar yawan ma'aikata da kuma faɗaɗa ayyuka, sannan kuma zai taimaka wajen ƙara yawan dakarun da za a tura wuraren da ake fama da matsalolin tsaro, tunda kullum ana nuna kamar cewar ayyuka ya yi yawa a su jami'an tsaro. Saboda haka, watakila idan nan ya ɓarke an tura jami'an nan, sannan kuma sai a ce ai kuma nan ma ya sake ɓarkewa an tura wa'ancan, wani wajen ana sa ran kamar idan ya ɓarke ba za a iya samun waɗansu da za a tura ba. To kaga wannan kenan. Sannan zai sauƙaƙa saurin kai ɗauki idan an samu hare-hare ko an ji labarin wani hare-hare, ko kuma zai ma taimaka wajen aje a jibge dakarun a duk guraren da ake zargin cewar ana samun ta'addanci masu tarin yawa. Saboda haka ne za mu iya cewar ƙarin da kuma ƙare-ƙaren yawan da kuma ɗaukan sababbi na wannan adadi na 28,000 kenan ko, zai taimaka ƙwarai da gaske. Sai dai fa, duk da haka mu sani, Alhaji Nura, wato matsalar tsaron Najeriya ba wai ƙarancin sojoji kaɗai ba ce. Saboda Najeriya na da manyan ƙalubale da suka haɗa da kamar wajen tattara bayanan sirri yadda muka fahimta, da kuma amfani da su cikin gaggawa. Ma'ana idan an samu bayanan na sirri an gano, to a yi amfani da su kuma yadda ya dace cikin gaggawa.
0: Kamar idan na fahimce ka, kana so a sauya salo na yadda ake tunkarar ita matsalar tsaron, maimakon a rika jira sai an kai hari sai dai a rika farauta kenan.
1: Yawa shi yasa da ce ai kamar misali a farko na ce matsalolin na tarihin Najeriya ba matsalan yawan jami'an tsaro kawai bane, na bayanan sirri din, ko kuma da in an samu bayanan sirrin ya zama na an yi aiki cikin gaggawa, ba abin da nake faɗi kenan. Sannan kuma akwai buƙatun kamar ya zama akwai haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro, sai an yi aiki tare kafin ya zama an samu nasarar wannan yaƙi da ta'addanci. Saboda haka ba wai yawa ba ne kawai, har yanzu a kai nake. Sannan kuma sai an samu isassun kayan aiki wadatattu, kuma su zama na zamani. Dole motocin yaƙin mu su zama na zamani, makaman mu su zama na zamani, abubuwan hangen nesan mu vanicular da ake hangowa, wanda za a iya hango 'yan ta'adda daga nesa idan an yi kai attack na misali, ba wai sun zo an tare su ba, a'a an je neman su. To ya zama ana da su na zamani wanda za su yi hangowa nesa. Sannan ana da at least wannan drones din na koda na masu irin ɗaukan hoton nan ne, za a cilla su sama su tafi can sama, kuma sannan su tafi nesa, su yi tafiyan kamar kilomita 2, 3, 4. Ina jin kamar an ce akwai mai tafiyan kilomita 5 ma, to ya je shi yana ɗauko hotuna. Ka kilomita 5 dai babu wani bindigan ɗan ta'adda da za ta yi tafiyan kilomita 5 nan ma bai ganka ba. bai san ka taho ba misali. Saboda haka wannan zai taimaka a samu saukin ma asarar rayuka na sojojinmu, musamman a yanzu da musamman jihar Zamfara da kuma jihar Borno ta Maiduguri, inda ake samun wani sabon salo da ake dasa bumabumai mines kenan, bumabumai na ƙasa wanda ake binne su a ƙasa domin manya-manyan ƙarafa, wato motocin yaƙinmu kenan da makamantansu, wanda suke tashi da motocin su kashe jami'an tsaronmu, su illata su, su lalata mana makamanmu. To sai an samu wannan ingantaccen jagoranci da kuma tsarin gudanar da ayyuka kafin za a yi nasara a kai. Banda wannan Alhaji Nura, ya zama an kula da walwalar jami'an tsaron. Menene walwalar jami'an tsaron?
2: Yawwa, to
1: jami'an tsaron yawanci gwamnatin tarayya.
2: Yawwa, kafin mu je ga batun walwalar, idan muka dan dawo da baya kaɗan kan adadin, kafin wannan lokaci ƙididdigar da aka yi tsammani ana ganin sojojin Najeriya an aka haɗa da na ruwa da na ƙasa da na sama ba za su wuce 230,000 zuwa 50,000 ba. To sai aka samu wannan ƙarin na 28,000 da aka bada umarnin a ɗauka. Ku da kuka san wannan fanni na tsaro, ƙasa kamar Najeriya da ire-irenta, wani adadi na sojoji ya kamata a ce ya kai?
1: Kafin da kai ga wannan amsar Alhaji Nura, ni har kullum abin da nake faɗa shine adadin sojojinmu ya kai adadin da misali zai iya magance wannan matsala. Har kullum abin da nake faɗi shine kamar an siyasantar da al'amarin tsaron Najeriya ne, shi yasa ake samun ire-iren waɗannan matsaloli, amma adadin ba shine matsalar mu ba. Shi yasa nake cewa koda an ƙara fa akwai muhimman abubuwa wanda kuma na kirge surgo a baya, waɗanda lalle sai an aiwatar da su, sai an yi amfani da su, sai an nemo su, sai an samo su, sai an yi aiki da su, sai an tabbatar da su, an yi su a aikace kafin a samu nasara. In ba haka ba, koda za a ƙara miliyoyin sojoji, to wannan nasaran ba za ta samu ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Sannan abin da nake faɗi yawanci shine Malam Alhaji Nura, a magance tushen matsalolin da ke haifar da rashin tsaro tun daga tushe. Menene ne tushen nan na tsaro? Kullum muna faɗi, ba mu daina faɗi ba, kuma ba za mu daina faɗa ba har sai mun ga an magance ko kuma an kawo sauƙin sa a tarayyar Najeriya. Menene tushen matsalar tsaro? Farko dai shine talauci, sannan rashin aikin yi. Alhaji Nura, za ka samu mutane sama da 10 shekara 10 sun yi digirin nan ko sun yi masters amma ba su da aikin yi. Za ka ji yanzu za a ɗauki aiki na kuratan 'yan sanda da sojoji da sauran ɓangarori na hukumomin tsaro na misali, ko kuma wani aiki ana neman mutum 10,000 amma za ka ga mutum 20,000, 100,000, 200,000 sun je sun yi applying suna neman aiki. Saboda me? Saboda babu wannan aikin.
2: To masu sauraro, kuna tare da shirin duniyar mu a yau daga sashin Hausa na Radio France International RFI, kuma muna tattaunawa ne kan lamarin da suka shafi tsaro a Najeriya, musamman matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na ƙara yawan rundunonin sojin ƙasar da kuma ƙara adadin dakarun da waɗannan rundunoni suka kunsa da adadin guda 28,000. Kuma bakon da muke tattaunawa da shi a kai shine Captain Abdullahi Bakoji, mai ritaya masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Ana iya sake sauraron wannan shiri kan adireshin mu na yanar gizo ha.rfi.fr ko kuma hausa.rfi.fr, ko kuma a sauke manhajar mu ta RFI Pure Radio.

0: to duk lokacin da aka yi batun fadada runduna a ƙara yawan rundunoni na soji da kuma ƙara yawan su to fa sai an yi batun kasafin da ake warewa fannin tsaro kididdiga ta nuna tsakanin 2021 zuwa 2025 gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kusan naira da ta ware ya kai trillion 17 har da dugo uku ya kuke kallon wannan kasafi ya isa ko kuwa akwai buƙatar ƙari
1: to ai batun wannan trilliyoyi da aka ce an ware mu abin da muke da tabbaci wanda me yasa nace muke da tabbaci mu ba ga nau bane ba jiyawa misali amma dai ko ba komai akwai gidan kafar yada labaran da ta rubuta an rubuce ta ce so jami'an tsaron Najeriya abin da suka yi korafi shine a cikin kason da aka ware na wannan trilliyoyin duka ba sa samun abin da ya wuce kaso 25 a ciki duka kaso 75 din nan baya zuwa resu saboda haka maganan inda a ce ma ana bayar da koda kaso 50 ne watakila da wadatan yafi haka kuma watakila da ingancin abubuwan da ake yi da yafi haka to ka gaya mun Alhaji Nura kaso 25 ai fail ne ko a jarbawa ne idan zaka dora shi a sikeli
0: a takaice dai ana buƙatar aiwatarwa
1: ya to shine matsaloli
0: na'am to bai ga batun fadada rundunonin sojin Najeriya gwamnatin Najeriya tana ci gaba da daukar wasu matakai kafin mu zo wannan gaba a ciki har da kokarin tabbatar da matakin samar da yan sanda na jihohi ya kake kallon shi kuma wannan bangare a takaice
1: abu biyu ne yana da muhimmanci daukan jami'an yan sandan jihohi saboda me abinda kullun nake fadi shine zai taimaka saboda su yan sandan jihohi yan sanda ne na jaha yan unguwanni ne wataƙila ma division din yan unguwan ne a wannan division din za a bari kowace unguwa kowace karamar hukuma za a bar mata mutanenta su zauna su yi aiki a cikin wannan karamar hukuma lungu da sako ba abinda ba sani ba kaga za a samu sauki fiye da yan sandan tarayya misali waɗanda wani ma daga akwa ibom za a turo shi ko yaren wannan unguwar ko jihar baya ji misali a nan za mu iya cewa kamar akwai wani ci gaba ko kuma za a samu wani sauyi na saurin gano masu laifi da saurin kama masu laifi amma illolin sun fi muhimmancin yawa dalili guda ɗaya ko biyu yawa dalili shine misali wannan abu ne wanda ina tabbatar maka sai an siyasantar da shi kuma in ba mu sa'a ba tarayyar Najeriya sai ya zama mana matsalar da mun kwammace ba mu ma kirkiro wannan magana ba tun farko dalili shine duk wani gwamna da ya kirkiro da ya dauki waɗannan mutane a zamanin sa a tenuwar sa a lokacin da yake kan mulki idan ya dauke su idan wani yazo dan adawa ba jam'iyyar sa ba ya ci zaɓe ya samu gwamna to dole ne sai ya canza waɗannan jami'an yan sandan na wannan jaha idan ku aka ce za a canza su za a sauke su ne a'a za a canza manya-manyan su ne a'a wasu sababbi zai ɗauko
0: watakila wannan tsokaci naka ya ja hankalin su ɓangaren yan majalisa za su iya yin doka da za ta ba su kariya ta aikin nasu yanda ba za a iya tsige su ko a fitar da su ba
1: ina ga ma sai an samu matsala ai ko ba a tsige su ba to baka sani fa dole saboda dadi da wancan yaji wanda ya taimake ka ya dauke ka aiki ya maka gata dole ne in dai har kai ba butulu bane to kana tare da shi sai dai idan an sa dokar kamar da kace kuma an yi rantsuwa to wannan dai magana ta gaskiya Alhaji Nura yana da illoli da yawa musamman wannan abin da na faro na cewar za a iya siyasantar shi in aka siyasantar da shi kuma to zai zama mana matsalar da na gaya maka kamar yadda ake fadi ba zai haifar da da mai ido ba to haka abin yake dalili shine idan suka zo suka ya tafi wani ya zo musamman a ce jam'iyyar adawa ce ta ci to za a samu matsalar kuma shine in aka kore su sun iya bindiga sun san sirrin ƙasa sun san sirrin yankin su suna samun kuɗi a da yanzu ba sa samu kuma sun iya bindiga wannan kenan
0: to captain idan muka duba bayan nan shugaban Amurka Donald Trump ya rubuto wasiƙa takanas ta Najeriya bazan ce ta kanan ba tunda maganar Najeriya ake ya rubuto wa shugaban takwaransa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana mai jinjina da godiya a bisa yanda ya jajirce wajen tunkarar wannan matsala ta tsaro duk da cewa jama'a a gefe ko kuma masu bibiyar lamuran suna ganin duk da cewar ba a daina fuskantar hararen 'yan ta'adda ba kama daga 'yan bindigar 'yan fashin daji satar mutane da kuma wasu hararen na Boko Haram an samu nasarar halaka mayaka da dama daga cikin waɗannan ƴan ta'adda ciki har da manya-manyan komandojin su kamar misali na Boko Haram sannan idan ka duba wasu har an kai ga gurfanar da su an kuma yanke musu hukunci daidai da abinda doka ta tanada abinda a baya aka rika fuskantar jan kafa idan ka kalli dukkanin waɗannan ci gaba da aka samu ga kuma wannan wasiƙa ta jinjina daga Amurka wadda a ƴan watannin da suka gabata ta caccaki gwamnatin Najeriya akan abubuwan da take zarginta na aikatawa ba daidai ba ko na yin sakaci me zaka ce akan wannan in ka dora a sikeli
1: to wato ni a gani na shine duk wani yabo da ake yi kan cewa wato an gama ta'addanci kwar ana turo wata takarda cewar an magance ta'addanci a tarihin Najeriya
0: gaskiya dama ba wai sun ce an magance ba an dai ana samun nasara an tashi tsaye hanyar da aka dauka dodar za ta bulle
1: to abin da suke fada kiyan to alhamdulillah wannan sai mu ce abin farin ciki ne idan suka fada haka amma mu ni zargin da nake har kullun zargin da nake wato Alhaji Nura shine su waɗannan kasashen yamma har kullun kamar suna gaba da mu suna cutar da mu suna yin abubuwan yi mana abubuwa da bai dace ba kuma akasarin mutane sun fahimcewar waɗannan mutane sun zama kaska ne rabi mai jini suna raban duk kasar da suka ga tana da wani arziki tana da wasu ma'adanai to sa suka rabe ta dan su samu dama su kwashe yau kwanan nan aka ce sojojin Amerika sun sauka a Najeriya da suka sauka a Najeriya nan mu dai har ga Allah bamu ga wani canji ba a lokacin da suke Maiduguri a lokacin ne ma muke kamar ta'addancin Maiduguri ya karu wanda a lokacin ne aka yi ta kashe sojojin mu har da manyan sojoji a ciki to mu dai sai muke zargin anya babu wani lauje a cikin nadi cewar waɗannan mutane anya da gaske yakin suka zo su taimaki sojojin Najeriya kuwa ko ku dai sun zo ne su yi wani sobe na wasu abubuwan da suke zargin akwai su a tarayyar Najeriya amma ba su gano ba ko kuma ba su tabbatar ba
0: to ga wasu suna ganin akwai wasu manya a wannan dan tsakanin bayan zuwan su akwai wasu manya-manyan komandoji da aka kawar da su
1: to yawancin a lokuta zaka ji an ce an kai hari kuma an yi nasara an kakkashe mutanen nan ƴan ta'adda a wasu lokuta kuma sai ka ji daruruwa a wasu lokuta kuma sai ka ji an ce an kawo jami'an tsaron Najeriya hari har an kashe wasu daga ciki har ma da manyan su saboda haka sai nake kamar abun nan kamar wata tuka da warwara akwai wata kalma da nake yawan maimaita Alhaji Nura ani shugaban sojojin jamhuriyar Niger wani lokaci da aka kai musu hari ɗan ta'adda suka kai musu hari ko ƴan Boko Haram ne ɗan shekaru ɗaya ne ko biyu ko makamancin haka suka kakkashe su sai na ji suna faɗi wannan da kunne na ji yana cewa su ba ragwage ba ne sojojinsu kamar sojojin Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ta kusa ta sani kuka da hawaye ba dan komai ba saboda bakin ciki a ce yau sojan Najeriya ne ake ce masa wai rago ba namiji ba wanda sojan Najeriya nan kusan yana daga cikin sojan da yafi kowa iya yaki me yasa ce haka saboda hatta America da take zuwa yaƙe-yaƙenta take zuwa sulhu wannan peacekeeping da ake zuwa ba ta taba yin nasara a wata ƙasa ba amma sojojin Najeriya sun je ƙasashe sun yi nasara kuma sun yi yaƙin kuma yaƙin aka gwabza kuma sun yi nasara har sun kafa shugabanci na wanda suke so wanda shine cancanta amma wai yau su ne za a ce musu ragwage ko kuma hukuncin haka ba su taba zuwa wani yaƙi sun yi failing ba sai dai nasara shi yaƙi dan zamba ne kuma propaganda ne idan har aka ji ba a tsoronka ko fada ne na yara za ka ga mai confidence mai zuciya za ka ga yayi nasara akan mai karfi wanda ya girme shi a shekaru ya fi shi karfi ya fi shi komai amma saboda wancan bai da zuciya wannan yana da confidence yana da zuciya yana da jajircewa za ka ga yayi nasara to haka yaki yake idan har aka ji shakkunka ana tsoronka ana ganin kai din nan wani abu ne to za a ji tsoronka saboda haka ba za a yi nasara akan ka yana da wahala a yi nasara akan ka amma idan har ka kunyata kanka ka bada kanka ka bude kofa to shikenan kowa zai rena ka kuma in baka yi sa'a ba duk wanda ya shigo maka sai yayi nasara akan ka
0: to muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna
1: to muna nema a yi ta bamu irin wannan dama muna fadan abin da muka sani mu bada ta mu gudunmawar mu ma ga al'ummar Najeriya da duniya baki daya
0: To ma sauraro da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai dakata. A madadin wanda muka tattauna da shi, Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya. Nurado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Ke masu sauraro, fata alkhairi.

0: Isko Madalla. A farkon makon da ya gabata ne mawaki Soja Boy ya saki wani sabon bidiyo wanda a ciki yayin zargin cewa duk fadin Najeriya babu wata jiha da masu auren jinsi suka tare kamar jihar Kano. Da alama wannan zargi bai yi wa wasu daga cikin al'umar jihar dadi ba, inda wasu matasa karkashin jagorancin Mujahid Muhammad guda daga cikin sanannun masu amfani da kafar TikTok suka yi wa Soja Boy barazanar maka shi a kotu idan har bai janye kalamansa tare da bayar da hakuri ba. Har zuwa cikar wa'adin da suka bashi, Soja Boy bai janye kalamai ko kuma neman afuwar ba, dalilin da ya sanya suka maka shi a gaban babbar kotun magistrate dake jihar Kano. Bayan zaman farko da kotun magistrate tayi, ta umarci commissioner ɗan sanda na jihar da ya gudanar da bincike kan zarge-zargen da aka shigar da Soja Boy. Wasikar da kotun ta aikewa commissioner ɗan sandan mai dauke da kwanan watan 21 ga watan Yuli, ta buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan korafin da Mujahid din ya shigar tare da daukar matakin da ya dace bisa doka. Ko da yake daga bisani Soja Boy ya fito ya nemi afuwar al'umar Kano a cikin wani faifan bidiyo na daban, duk da yake a ciki ya ce baya neman afuwar Mujahid. Shirin namu ya tattauna da Mujahid Muhammad wanda ke ƙara, inda ya ce lokacin bayar da hakuri ya wuce wa Soja Boy tunda bai yi ba a lokacin wa'adin da aka bashi. To Malam Mujahid, kai mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka game da wannan ƙara da ka shigar.
1: A halin da ake ciki a yanzu, magana tana gaban alƙali kuma tana gaban ƴan sanda. Mun je mun shigar da shi ƙara ne sakamakon wannan batancin da yazo yayi wa al'ummar jihar Kano, inda ya siffanta su da wasu mummunan kalmar da baki ma baya iya furta su. To a halin yanzu magana tana gaban kotu kuma tana gaban ƴan sanda, inda alƙali ya umarci commissioner ƴan sandan jihar Kano da a binciki shi Soja Boy akan waɗannan maganganu da yazo yayi mana.
0: An hango Soja Boy yana baiwa jama'ar Kano hakuri kan wannan zargi, ko da yake ya tsame ka daga cikin waɗanda yake baiwa hakurin. Shin zaka janye ƙarar da ka shigar ne?
1: To ai dama idan kin duba za ki ga ba wai ni individually na je na shigar da shi ƙara ba a matsayin ni wai yayi min laifi. Ai inda ni yayi wa laifi da ko kula shi ma walalle in ji ba, saboda ai ba kan safaro ba kuma ba kan sakaro ba. Duk mutum da yake a social media ya zama influenced mutum, to dole ne ga samun waɗansu mutane wannan ya zage shi, wannan ya bishi, to wannan abun mu ya zame mana jiki. Da haka ni dama ba ni yayi wa laifi ba, jiha ta yayi wa laifi, al'ummar jiha ta yayi wa laifi, kuma muna da iyaye a ciki, muna da kakanni a ciki, muna da ƴan uwa da abokan arziki waɗanda ya sa a cikin tashin hankali. To dama ai su yayi wa laifi, kin ga dan yazo ya ba su hakuri, to wannan lafiya kalau ne. To amma kuma matsalar da aka samu lokacin da muka bashi dama yazo ya bada hakurin, bai tsaya yazo ya bada hakuri ba, sai yazo yayi abin da bai kamata ba. Sannan daga baya kuma bayan lokacin ya riga da ya wuce, mun riga da mun shigar da shi ƙara ma, ko magana tana gaban alƙali, sannan yazo ce zai bada hakuri. Kin ga kenan kuma aka ce ba a fafar gora ranar tafiya, ya riga da ya rufta kansa, to dole yazo ya bada alƙalaman abin da yayi bincike akan su, wani hypothesis ya bi, meye methodology din da ya bi har yayi wannan analysis din, dole sai ya zo ya tabbatar wa da kotu domin mutanen jihar Kano su samu nutsuwa da abin da yake faruwa a garin su.
0: To yanzu dai menene fatanka kan wannan shari'a musamman daga hukumomi?
1: To abin da nake so yanzu hukumomi su yi kuma anan shine dama shine dalilin kai musu din. To mun su yi bincike su tabbatar da abin da ya faɗa din gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Domin a bincike shi, domin wannan ba ƙaramin tashin hankali bane ba, a ce a garinku wanda yake cike da mahaddata alƙur'ani, yake cike da malamai, yake cike da sarakunan gargajiya da ƴan kasuwa da ƴan siyasa da ƴan makaranta da matasa maza da mata da iyaye da kakanni, a zo a ce an yi muku irin wannan mummunan zargin, dole hankalinku ya tashi, a sa waɗansu mutanen su kasa cin abinci, waɗansu mutanen su kasa bacci, a ce a garinsu da ake suke da mahaddata alƙur'ani, ake sauka alƙur'ani, idan annoba ta tun karo ma Najeriya har addu'a ake yi, a ce ta zo cikin Kano, wai saboda idan ta zo Kano ana ganin kamar ƙarshen ta ne ma yazo, saboda malamai bayan Allah da ya sa mana suke tsayawa tsayin daga suke mana addu'a. To abin da muke so lokale ta yi ta yi bincike ta tabbatar da abin da in abin ya tabbata, kin ga mu ai abu ne wanda ya kamata mu samu mu ƙara hubbasa don mu magance abin. To idan kuma abin ya tabbata ba haka bane ba, to kin ga kenan sai kuma anan doka ita ta san me za ta yi wa shi wanda ake zargi kenan.
0: To muna godiya sosai Malam Mujahid. A nashi bangare mawakin Soja Boy, wanda wannan ba shi ne karan farko da ake jiyo shi cikin rikice-rikicen shafukan sada zumunta ba, ya ce shi ma a kafafen sada zumunta ya tsinci batun karar, don haka wanda ya maka shi a kotu kawai yana wahalar da kansa ne. To Soja Boy, wani hali ake ciki yanzu haka game da karar da aka shigar da kai a gaban kotu?
2: To a takaice dai ba wanda ya karata, magana ce ta wannan yaro ne dan social media mai neman following wanda kowa ya tabbatar da haka. Da farko ban ma san da zan can ba daga baya ne wani yanki bidiyon ya turo mun yace ga abin da ke faruwa nace to ai ko da ma abun a ce ina Najeriya ne ba wai cewa kai zai kawo mun ataka a gida ba kara aka ce zai kai to tun da ce zai kai kara shikenan sai ya kai kara in ya kai kara sai a turo ta inda ya kamata a turo ba a bi social media na fadin an kai kara ba following yake niwa sannan yan banda ma abu irin nashi shi da yake karamin yaro ne bai san ina duniya ta sa gaba ba haka yake kai kara kai abu yake ne neman suna ne neman following kuma wanda suke bashi za su bashi sun saba ba yau suka fara ba
0: ka shirye tsayawa da mutanen da suka shigar da kai kara kan zargin da kai wa wato mutanen jihar Kano da manyan hujjoji
2: to ai zargi da aka wa jihar Kano zargi ne wanda kokabun akai kara idan ma mutun ya san abin da yake amsa ta amsa kanta a Najeriya wani gari fa ko wani gari yawan mutane Kano in garin da ya fi kowane gari wa mutane ya fi kowane gari arziki ya fi kowane gari barna ya fi kowane gari wacce irin al'umma ce take ciki to idan har aka ce na da Kano ta fi ko ina yawan wannan abun ta fi ko ina yawan mutanen da suke wannan barnan to har sai ma kai mamaki Kano ta fi ko ina yawan mutane saboda haka aikin shari'a ya fi yawa a Kano aikin alkhairi ya fi yawa a Kano saboda me jama'a sun fi yawa a Kano it's simple as that in kuma ka ce ƙarya ne ka ciro mun duk tokawa wanda suke abubuwa na ɗan wannan harkar da na faɗa wannan harkar ta luwaɗi ka turo mun ɗan TikTok wanda kake gani a social media ko ba ƴan Kano bane a Kano suke zama
0: kamar wai me yasa dai ake yawan jin Soja Boy a cece kuce ko kuma ɗan rigingimu na kafafen sada zumunta
2: bana rigima da kowa ina kokarin ga mutane abin da na sani ne wanda ba su sani ba waɗanda su ba su sani ba din waɗanda kuma suka sani sun sani mursi suke da ido wasu kuma suna ganin kamar na rufe musu abincinsu ne kamar waɗannan malaman masu ƙaryan addini suna zuga mutane suna kashe juna kamar waɗannan malaman masu hawa social media kullun suna zuga mutane suna barna duk duniya babu wata masana'anta ko ta ƙasar da zaka ji kaga malamai sun zo akan social media suna kafurta juna in ba arewacin Najeriya ba ya za ai wanda ya ga mun cewa wani kafiri ne kuma a ce shine alkiblata sallaci muna yin kabbara kala kala daya muna yin karatun sura kala daya muna ruku'i daya muna sallar daya sannan kuma ya kalle shi kawai saboda yana wata akida ya ci wannan kafiri ne shi ma an ce ya kalle wancan ya ce kafiri ne yanda ka san su aka ba gadan addini ba na wani rigima da kowa wannan ina magana ne akan su dina misalin mutane ba wai ina fada da mutane bane sai waɗanda suke kuma suna amfani da addini suna zuba mutane ana kashe su in akai magana a ce manya ba wani mutum wanda yake babba da taba shi da girman shi da kiman shi fa rayuwar dan adam haka Allah ya ga mana saboda haka ina magana ne akan waɗanda suke amfani da waɗannan damun bakin da suke da shi kuma mutunci da karamawa da ake gani su malamai ne su dinga zira mu a gurin da bai kamata ba in ji har ina da damar da zan iya magana ba zan yarda a cuci ne kyali ba wannan era din ta riga ta wuce iyayen mu aka mu ba za mu yarda ba kuma kannan mu ba za mu yarda su taso da wannan ba ƴaƴan mu ba za mu yarda a haife su cikin wannan bala'in ba
0: to muna godiya kwarai da gaske Soja Boy
2: Masha Allah Allah ya mana jagora kuma Allah ya sa a ci gaba da ganewa
0: da yake kotu ta bayo kwamishinan ƴan sanda umarnin ya bude bincike kan wannan dambarwa mun koma gurin ƴan sandan amma duk yunkurin mu na jin ko sun bude binciken bai yi nasara ba

0: abin da yake faruwa a garin su.
1: To yanzu dai menene fatanka kan wannan shari'a musamman daga hukumomi?
0: To abin da nake so yanzu hukumomi su yi kuma anan shine dama shine dalilin kai musu din. To mun su yi bincike su tabbatar da abin da ya faɗa din gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Domin a bincike shi domin wannan ba ƙaramin tashin hankali bane ba, a ce a garinku wanda yake cike da mahaddata alkur'ani, yake cike da malamai, yake cike da sarakunan gargajiya da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da 'yan makaranta da matasa maza da mata da iyaye da kakanni, a zo a ce an yi muku irin wannan mummunan zargin, dole hankalinku ya tashi, a sa waɗansu mutanen su kasa cin abinci, waɗansu mutanen su kasa bacci, a ce a garinsu da suke da mahaddata alkur'ani ake sauka alkur'ani idan annoba ta tunkaro ma Najeriya har addu'a ake yi, a ce ta zo cikin Kano, wai saboda idan ta zo Kano ana ganin kamar ƙarshen ta ne ma zo, saboda malamai bayan Allah da ya sa mana suke tsayawa tsayin daga suke mana addu'a. To abin da muke so lokale ta yi ta yi bincike ta tabbatar da abin da in abin ya tabbata kin ga mu ai abu ne wanda ya kamata mu samu mu ƙara hubbasa don mu magance abin. To idan kuma abin ya tabbata ba haka bane ba, to kin ga kenan sai kuma anan doka ita ta san me za ta yi wa shi wanda ake zargi kenan.
1: To muna godiya sosai Malam Mujahid. A nashi bangare mawakin Soja Boy, wanda wannan ba shi ne karan farko da ake jiyo shi cikin rikice-rikicen shafukan sada zumunta ba, ya ce shi ma a kafafen sada zumunta ya tsinci batun karar, don haka wanda ya maka shi a kotu kawai yana wahalar da kansa ne. To Soja Boy, wani hali ake ciki yanzu haka game da karar da aka shigar da kai a gaban kotu?
2: To a takaice dai ba wanda ya karata, magana ce ta wannan yaro ne dan social media mai neman following wanda kowa ya tabbatar da haka. Da farko ban ma san da zancen ba, daga baya ne wani yanki bidiyon ya turo mun, yace ga abin da ke faruwa. Na ce to ai ko da ma abin a ce yana Najeriya ne ba wai cewa kai zai kawo mun attack a gida ba, kara aka ce zai kai. To tun da ce zai kai kara shi kenan, sai ya kai kara, in ya kai kara sai a turo ta inda ya kamata a turo, ba a bi social media na fadin an kai kara ba, following yake niwa. Sannan yan banda ma abu irin nashi, shi da yake karamin yaro ne bai san ina duniya ta sa gaba ba, haka yake kai kara kai abu yake da neman suna ne neman following, kuma wanda suke bashi za su bashi, sun saba ba yau suka fara ba.
1: Ka shirya tsayawa da mutanen da suka shigar da kai kara kan zargin da kai wa wato mutanen jihar Kano da manya-manyan hujjoji?
2: To ai zargi da aka wa jihar Kano zargi ne wanda kukabun a kai kara idan ma mutum ya san abin da yake, amsa ta amsa kanta ai. A Najeriya wani gari fa kowane gari yawan mutane Kano, in garin da ya fi kowane gari yawan mutane, ya fi kowane gari Arziki, ya fi kowane gari Barna, ya fi kowane gari wace irin al'umma ce take ciki. To idan har aka ce na da Kano ta fi kowane yawan wannan abun, ta fi kowane yawan mutanen da suke wannan Barnan, to har sai ma kai mamaki, Kano ta fi kowane yawan mutane. Saboda haka aikin shari ya fi yawa a Kano, aikin alkhairi ya fi yawa a Kano, saboda mai jama'a sun fi yawa a Kano. It's simple as that. In kuma ka ce ƙarya ne, ka ciro mun duk TikTok wanda suke abubuwa na 'yan wannan harkar da na faɗa, wannan harkar ta luwaɗi. Ka ciro mun 'yan TikTok wanda kake gani a social media. Ko ba 'yan Kano bane a Kano suke zama.
1: Kamar wai me yasa dai ake yawan jin Soja Boy a cece ku ce ko kuma 'yan rigingimu na kafafen sada zumunta?
2: Bana rigima da kowa, ina kokarin ga mutane abin da na sani ne wanda ba su sani ba, waɗanda su ba su sani ba, din waɗanda kuma suka sani sun sani mursi suke da ido, wasu kuma suna ganin kamar na rufe musu abincinsu ne, kamar waɗannan malaman masu ƙaryan addini suna zuga mutane suna kashe juna, kamar waɗannan malaman masu hawa social media kullum suna zuga mutane suna barna. Duk duniya babu wata masana'anta ko wata ƙasar da za ka je kaga malamai sun zo a kan social media suna kafurta juna in ba arewacin Najeriya ba. Ya za ai wanda ya gaya mun cewa wani kafiri ne kuma a ce shine alƙiblata? Sallah ya ce muna yin kabbara kala daya, muna yin karatun sura kala daya, muna ruku'i daya, muna sallah daya, sannan kuma ya kalle shi kawai saboda yana wata aƙida ya ce wannan kafiri ne, shi ma an ce ya kalli wancan ya ce kafiri ne, yanda ka san su aka ba gadon addini. Ba na wani rigima da kowa, wannan ina magana ne a kan sabina misalidin mutane, ba wai ina faɗa da mutane ba ne, sai waɗanda suke kuma suna amfani da addini suna zuba mutane ana kashe su. In aka yi magana a ce manya ne, ba wani mutum wanda yake babba da martaba shi da girman shi da kiman shi ya farayi wa ɗan adam, haka Allah ya gaya mana. Saboda haka ina magana ne akan waɗanda suke amfani da waɗannan damammakin da suke da shi na mutunci da karamawa da ake ganin su malamai ne, su dinga zira mu a gurin da bai kamata ba. In har ina da damar da zan iya magana, ba zan yarda a cuce ni in kyale ba. Wannan era din ta riga ta wuce, iyayen mu aka mu ba za mu yarda ba, kuma kannan mu ba za mu yarda su taso da wannan ba, ƴaƴan mu ba za mu yarda a haife su cikin wannan bala'in ba.
1: To muna godiya ƙwarai da gaske Soja Boy.
2: Masha Allah, Allah ya mana jagora kuma Allah ya sa a ci gaba da ganewa.
1: Da yake kotu ta bayo kwamishinan 'yan sanda umarnin ya bude bincike kan wannan dambarwa, mun koma gurin 'yan sandan, amma duk yunkurinmu na jin ko sun bude binciken bai yi nasara ba.

0: To Madalla. A farkon makon da ya gabata ne mawaki Soja Boy ya saki wani sabon bidiyo wanda a ciki yayi zargin cewa duk fadin Najeriya babu wata jiha da masu auren jinsi suka tare kamar jihar Kano. Da alama wannan zargi bai yi wa wasu daga cikin al'umar jihar dadi ba, inda wasu matasa karkashin jagorancin Mujahid Muhammad guda daga cikin sanannun masu amfani da kafar TikTok suka yi wa Soja Boy barazanar maka shi a kotu idan har bai janye kalamansa tare da bayar da hakuri ba. Har zuwa cikar wa'adin da suka bashi, Soja Boy bai janye kalamai ko kuma neman afuwar ba, dalilin da ya sanya suka maka shi a gaban babbar kotun magistrate dake jihar Kano. Bayan zaman farko da kotun magistrate ta yi, ta umarci commissioner yan sanda na jihar da ya gudanar da bincike kan zarge-zargen da aka shigar da Soja Boy. Wasikar da kotun ta aikewa commissioner yan sandan mai dauke da kwanan watan 21 ga watan Yuli, ta buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan korafin da Mujahid din ya shigar tare da daukar matakin da ya dace bisa doka. Ko da yake daga bisani Soja Boy ya fito ya nemi afuwar al'umar Kano a cikin wani faifan bidiyo na daban, duk da yake a ciki ya ce baya neman afuwar Mujahid. Shirin namu ya tattauna da Mujahid Muhammad wanda ke ƙara, inda ya ce lokacin bayar da hakuri ya wuce wa Soja Boy tunda bai yi ba a lokacin wa'adin da aka bashi. To Malam Mujahid, kai mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka game da wannan ƙara da ka shigar.
1: A halin da ake ciki a yanzu, magana tana gaban alƙali kuma tana gaban ƴan sanda. Mun je mun shigar da shi ƙara ne sakamakon wannan batancin da ya zo yayi wa al'ummar jihar Kano, inda ya siffanta su da wasu mummunan kalmar da baki ma baya iya furta su. To a halin yanzu magana tana gaban kotu kuma tana gaban ƴan sanda, inda alƙali ya umarci commissioner ƴan sandan jihar Kano da a binciki shi Soja Boy akan waɗannan maganganu da yazo yayi mana.
0: An hango Soja Boy yana baiwa jama'ar Kano hakuri kan wannan zargi. Ko da yake ya tsame ka daga cikin waɗanda yake baiwa hakurin, shin zaka janye ƙarar da ka shigar ne?
1: Eh to ai dama idan kin duba za ki ga ba wai ni individually naje na shigar da shi ƙara ba a matsayin ni wai yayi min laifi. Ai inda ni yayi wa laifi da ko kula shi ma ba lalle in ji ba, saboda ai ba kansa faro ba kuma ba kansa ƙaro ba. Duk mutumin da yake a social media ya zama influenced mutum, to dole da ringa samun waɗansu mutane wannan ya zage shi wannan ya shi, to wannan abun mu ya zame mana jiki. Da haka ni dama ba ni yawa laifi ba, jiha ta yawa laifi, al'ummar jiha ta yawa laifi, kuma muna da iyaye a ciki, muna da kakanni a ciki, muna da ƴan uwa da abokan arziki waɗanda ya sa a cikin tashin hankali. To dama ai su yawa laifi, kin ga dan yazo ya ba su hakuri, to wannan lafiya kalau ne. To amma kuma matsalar da aka samu lokacin da muka bashi dama yazo ya bada hakurin, bai tsaya yazo ya bada hakuri ba, sai yazo yayi abin da bai kamata ba. Sannan daga baya kuma bayan lokacin ya riga da ya wuce, mun riga da mun shigar da shi ƙara ma, ko magana tana gaban alƙali, sannan ya zo ce zai ba da hakuri. Kin ga kenan kuma aka ce ba a fafar gora ranar tafiya. Ya riga da ya rufta kansa, to dole ya zo ya ba da alƙalaman abin da ya yi bincike a kansu, wani hypothesis ya bi, meye methodology ɗin da ya bi har ya yi wannan analysis ɗin, dole sai ya zo ya tabbatar da kotu domin mutanen jihar Kano su samu nutsuwa da abin da yake faruwa a garin su.
0: To yanzu dai menene fatanka kan wannan shari'a musamman daga hukumomi?
1: To abin da nake so yanzu hukumomi su yi kuma anan shine dama shine dalilin kai musu ɗin. To mun su yi bincike su tabbatar da abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Domin a bincike shi domin wannan ba ƙaramin tashin hankali bane ba, a ce a garinku wanda yake cike da mahaddata alqur'ani, yake cike da malamai, yake cike da sarakunan gargajiya da ƴan kasuwa da ƴan siyasa da ƴan makaranta da matasa maza da mata da iyaye da kakanni, a zo a ce an yi muku irin wannan mummunan zargin, dole hankalinku ya tashi, a sa waɗansu mutanen su kasa cin abinci, waɗansu mutanen su kasa bacci, a ce a garin su da ake suke da mahaddata alqur'ani ake sauka alqur'ani, idan annoba ta tunkaro ma Najeriya har addu'a ake yi, a ce ta zo cikin Kano, wai saboda idan ta zo Kano ana ganin kamar ƙarshen ta ne ma yazo, saboda malamai bayan Allah da ya sa mana suke tsayawa tsayin daga suke mana addu'a. To abinda muke so ko kare ta yi ta bincike ta tabbatar da abin da in abin ya tabbata, kin ga mu ai abu ne wanda ya kamata mu samu mu ƙara hubbasa don mu magance abin. To idan kuma abin ya tabbata ba haka bane ba, to kin ga kenan sai kuma anan doka ita ta san me za ta yi wa shi wanda ake zargi kenan.
0: To muna godiya sosai Malam Mujahid. A nashi bangare mawakin Soja Boy, wanda wannan ba shine karan farko da ake jiyo shi cikin rikice-rikicen shafukan sada zumunta ba, ya ce shi ma a kafafen sada zumunta ya tsinci batun karar, don haka wanda ya maka shi a kotu kawai yana wahalar da kansa ne. To Soja Boy, wani hali ake ciki yanzu haka game da karar da aka shigar da kai a gaban kotu?
2: To a takaice dai ba wanda ya kara ta magana ce ta wannan yaro ne dan social media mai neman following wanda kowa ya tabbatar da haka. Da farko ban ma san da zan can ba daga baya ne wani yanki bidiyon ya turo mun yace ga abin da ke faruwa nace to ai ko da ma abun a ce yana Najeriya ne ba wai cewa kai zai kawo mun attack a gida ba kara aka ce zai kai to tun da ce zai kai kara shikenan sai ya kai kara in ya kai kara sai a turo ta inda ya kamata a turo ba a bi social media na fa nan an kai kara ba following yake niwa sannan yan banda ma abu irin nashi shi da yake karamin yaro ne bai san ina duniya ta sa gaba ba haka yake kai kara kai abu yake ne neman suna ne neman following kuma wanda suke bashi za su bashi sun saba ba yau suka fara ba
0: ka shirye tsayawa da mutanen da suka shigar da kai kara kan zargin da kai wa wato mutanen jihar Kano da manyan hujjoji
2: to ai zargi da aka wa jihar Kano zargi ne wanda kokabun akai kara idan ma mutun ya san abin da yake amsa ta amsa kanta ai a Najeriya wani gari fa ko wani gari yawan mutane Kano cikin garin da ya fi kowane gari yawan mutane ya fi kowane gari arziki ya fi kowane gari barna ya fi kowane gari wacce irin al'umma ce take ciki to idan har aka ce na da Kano ta fi ko yana yawan wannan abun ta fi ko yana yawan mutanen da suke wannan barnan to har sai ma kai mamaki Kano ta fi ko yana yawan mutane saboda haka aikin shari'a ya fi yawa a Kano aikin alkhairi ya fi yawa a Kano saboda me jama'a sun fi yawa a Kano it's simple as that in kuma ka ce ƙarya ne ka ciro mun duk tokawa wanda suke abubuwa na ƴan wannan harkar da na faɗa wannan harkar ta luwadi ka turo mun ƴan TikTok wanda kake gani a social media ko ba ƴan Kano bane a Kano suke zama
0: kamar wai me yasa dai ake yawan jin soja boy a cece ku ce ko kuma ɗan rigingimu na kafafan sada zumunta
2: bana rigima da kowa ina kokarin ga mutane abin da na sani ne wanda ba su sani ba waɗanda su ba su sani ba din waɗanda kuma suka sani sun sani mursi suke da ido wasu kuma suna ganin kamar na rufe musu abincin su ne kamar waɗannan malaman masu ƙaryan addini suna zuga mutane suna kashe juna kamar waɗannan malaman masu hawa social media kullun suna zuga mutane suna barna duk duniya babu wata masana'anta ko wata ƙasar da zaka ji kaga malamai sun zo akan social media suna kafirta juna in ba arewacin Najeriya ba ya za ai wanda ya ga mun cewa wani kafiri ne kuma a ce shine alkiblata talla ya ce muna yin kabbara kala kala daya muna yin karatun sura kala daya muna ruku'i daya muna sallar daya sannan kuma ya kalle shi kawai saboda yana wata akida ya ce wannan kafiri ne shi ma an ce ya kalle wancan ya ce kafiri ne yanda ka san su aka ba gadan addini ba na wani rigima da kowa wannan ina magana ne akan sabina musulmin mutane ba wai ina fada da mutane bane sai waɗanda suke kuma suna amfani da addini suna zuba mutane ana kashe su in akai magana a ce manya ba wani mutum wanda yake babba da tabbata shi da girman shi da kiman shi ya rayuwar dan adam haka Allah ya ga mana saboda haka ina magana ne akan waɗanda suke amfani da waɗannan damun bakin da suke da shi kuma mutunci da karamawa da ake gani su malamai ne su dinga zira mu a gurin da bai kamata ba in jihar ina da damar da zan iya magana ba zan yarda a cuci ne yankali ba wannan era din ta riga ta wuce iyayenmu aka mu ba za mu mun yarda ba kuma kannan mu ba za mu yarda su taso da wannan ba ƴaƴanmu ba za mu yarda a haife su cikin wannan bala'in ba
0: to muna godiya ƙwarai da gaske soja boy
2: Masha Allah Allah ya mana jagora kuma Allah ya sa a ci gaba da ganewa.
0: Da yake kotu ta bayo kwamishinan ƴan sanda umarnin ya bude bincike kan wannan dambarwa. Mun koma gurin ƴan sandan amma duk yunkurinmu na jin ko sun bude binciken bai yi nasara ba.

0: ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Kwamandojin da suka hada da Mahmud Usman wanda aka fi sani da Abu Bara'a da ke jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba da aka fi sani da Malam Mahmuda da ake zargin shi ne mataimakinsa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan yan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gabata, wanda suka amince da aikata laifukan sabanin karyata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alkalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin daurin rai da rai kan tuhuma ta 30 da 31, yayin da ya yanke musu daurin shekaru 20 kan sauran tuhume-tuhumen da ake musu. Tuhume-tuhume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kudin fansa da kuma hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
1: To shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin fadada yawan rundunonin sojin kasar daga 8 da ake da su zuwa 12, baya ga daukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na karfafa sashen tsaron kasar mai fama da matsalolin 'yan ta'adda. Sanarwar fadar shugaban kasar Najeriya da ke bayyana wannan matakin ta ce manufar hakan shine karfafa sashen tsaro da kuma kara yawan dakarun da za su tunkari 'yan ta'adda tare da murkushe barazanar su a dukkanin sassan kasar. Matakin da tuni ya soma jan hankulan jama'ar kasar. Kan haka, Azima Bashir Aminu ta tattauna da masanin tsaro Squadron Leader Aminu Bala Sokoto.
2: Kai ga dole ne a buda. Inda yanzu abin da muke da su runduna 8 gare mu. Karkashin su ne duk waɗannan abubuwa ake abin. Amma idan an ka buda, kai ga za a ƙara buda da sannan a ƙara yawan sojoji karkashin waɗannan runduna ne. Saboda haka za a iya kaiwa kusa ga abin da aka ce grassroots, inda ba ya kaiwa da yanzu za a yi akai. Shine ita ainihin yin wannan ƙarin runduna za ta abin gan taimakawa makin a ce daga kamar yanzu misali Sokoto, Kebbi, Zamfara. Zaki ga runduna ta 8 a nan. Akwai wasu wurare waɗanda wajen 5 gare su ko 6 jihohi waɗanda su ma tegar rundunar guda wadda annan kamar yanzu wadda ina ganin ko Enugu ne. Zaki ga cewa to in ki duba duk wannan kusan kasashen Ibo guda ce.
3: Wadda ke
2: kulawa da wannan wurin. To amma kai an kai an buɗa an ƙara kawo abu kusa ga mutane.
1: To a Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata gwamnan jihar Filato ya nemi gafarar 'yan kabilar Ibo da ke jihar saboda abin da ya kira yaudarar jama'ar jihar wajen shiga yakin basasar da shugaban kasa Yakubu Gawan ya jagoranta a lokacin mulkinsa. Ga alama wannan matakin bai yi wa wasu mutane daɗi ba, ciki har da waɗanda 'yan uwansu suka sarauka da rayuwarsu domin kare Najeriya a lokacin. Barista Solomon Dalon, tsohon ministan wasanni da ya rasa kawunsa guda biyu, ya baiwa gwamnan wa'adin sa'o'i 72 da ya janye kalamansa ko kuma su ɗauki mataki a kansa. Kari abin da ya shaida ma Bashir Ibrahim Idris.
4: To ai na riga na mayar ma shi murfan martani kuma na ba shi awowi 72 ya fita ya janye waɗannan kalame na rashin ma'ana na cin amana da ya yi ga mu al'umman jihar Filato.
5: Ba da yawun ku ya yi wannan magana ba?
4: A ya kama gaban kansa ne da kuma manufa na lauje cikin naɗi ya yi wannan. Kuma wannan kalamen nasa ma ya kawo barazana ga zaman lafiya. Kuma kalamen na ci amanan kasa ne. Domin shi yakin da aka yi ba Filato ne ta yi yaki da wani jiya ba. Yaki ne wanda kasa ne ta yi. Kuma ya shi gwamna na ɓangare na jiha zai fita ya ba da haƙuri a madadin yaki wanda iyayenmu suka tafi domin sun amsa kira yaki na neman haɗin kai kusa. Kuma shi mutfan din waye a gidansu ya je yakin kafin yana magana? Ni mai magana nan na rasa kawuna na guda biyu. Ta dalilin ma kashe kawuna ne a wajen yaki, ilimi na karatuna ya samu matsala domin ba mai biyan kuɗin ba. Ayyau mutfan mai ce wai shi wanda ya je mutu a wajen yaki wai bai san abin da ya yi ba, bai san dalilin da muka shiga yakin ba. Shi Colonel Pam babban soja na farko a jihar Filato wanda aka kashe shi a juyin mulki na su Ironsi wanda Chukwuma Nzogo ya jagoranta, ya kashe mana duk shugabanninmu na siyasa da manya-manya sojoji daga arewa da kuma kudu maso yamma, amma ta wajensu ko kaza ba a kashe ba. Wannan shi ne kawo tashi hankali da ya kawo aka juya yakin basasa. Sai mutfan yau ya tashi ya ce wai ya tafi ya ba anyamare akwai. Anyamare da suke zama a jihar Filato na rigima da su ne? Me ya kawo haka? A dalilin me? Kuma wai ya aike shi? Saboda haka ni bayan awa 72 in ban ji ya mai da martani ba zan nemi duk inda gawa nake a duniya in jan tambaye shi shi ya aike.

0: ibada hakuri in ba shi ake mutum ibada hakuri ba to ina so mu ji bayani
1: kana ganin kamar wannan hakuri da goshi gwamna ya bayar ba daidai bane kenan
0: wannan hakurin da mutum ya bayar neman ta da fitina ne a kasa ba hakuri ba domin ana zaman lafiya babu abin da ya faru ba a samu rigima da kowa ba wannan abubuwan ma mun fara manto da su mun da aka mana rashin iyalin Colonel Pam lokacin da yayi buki na karama daya daga cikin yayan kai ga ya mishi a gidan gwamnati cewa su iyalin Colonel Pam har yau har gobe shekaru 50 mutuwan mahaifinsu yana musu zafi don ba su san inda aka business ba ko za a taimake su a ji a nuna inda aka business su domin hankalinsu ya kwanta shine zai tashi yanzu ya je ya bada hakuri hakuri ma wa me ya faru zai bada hakuri saboda haka ba wanda ya kishi ba karambani ne kawai akwai ya jage da fura
1: yanzu dai kana jira amsa daga wurin shi gwamnan kenan
0: bayan awa 72 zai ji amma nan bayan kuma na da dawan zan tara iyalan wurin da suka tafi yakin ba sasa domin matakin da zamu doka kan abin da yayi domin ya ci mutunci duk wadanda iyayen mu daga ko ina kwa arewa wanda suka yi wannan yaki ya ci mutuncin su ba plato kadai ba wadanda kuma iyayen mu da aka kashe su aka zubar da jinin su ba gyara ba dalili ko ba diya aka biya ba ba hakuri ma aka samu ba ya ci mutuncin su saboda haka ya sai akan kabarin wadannan wanda aka kashe su ne yana rawan rashin kunya
2: yanzu kuma sai kasar Ghana inda kotu a kasar ta yanke wani fitaccen dan adawar kasar Bernard Anwi hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda samun sa da laifin hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba shari'ar da ke zama mafi girma da aka yanke karkashin wannan laifi da gwamnatin mai ci ta sha alwashin yaki da shi Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton
3: Bernard Antibiasioki da ke matsayin madugun adawar Ashanti karkashin jam'iyyar NPP an same shi ne da aikata laifi gashi da na tuhuman da ake masa cikin har jagorantar aikin hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba da masaniyarsa akan haramci da kuma illar hakan ga tattalin arzikin kasar Ghana mai arzikin zinare ta jima tana yaki da matsalar ta hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da ke gurbata muhalli tare da barazana ga noman koko baya ga taka muhimmiyar rawa wajen hadasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a baya-bayan nan a wani yanayi da alƙalama ke cewa hakar ma'adinan ba bisa ka'ida ba na sabbaba wa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara shari'ar wadda ta gudana a gaban babbar kotun Ghana da ke birnin Accra ta gano yadda Antwi Bawasiyauki ke tafiyar da harkokin hakar ma'adinan ba tare da lasisi daga mahukunta sai dai lauyan da ke kare dan adawar ya ce hukuncin na daurin shekaru 20 tsagwaran san rai ne da ke ta duka kuma za su daukaka kara dan kalubalantar hukuncin
2: bayan gumda baki na wani dan lokaci hukumar tayyar Afrika ta bakin shugabanta Mahmud Ali Yusuf ta yi Allah wadda ya da har-haren ta'addancin da aka kai karshen mako kan sojojin kasashen Niger da Mali a yankunan Tilaberi na Niger da kuma tsakanin gawoda a Nefis na Mali waɗanda suka yi ajalin sojoji da dama tare da jikkata wasu masu yawa yana mai nuna damuwa kan sake bullar rikici a yankin Sahel wanda ke barazana ga rayuwar fararen hula da tsaron yankin Shamsiya Haruna na duke da ƙarin bayani
4: a madadin tarayyar Afirka shugaban ya mika ta'aziyar sa ga gwamnatoci da al'ummomin Niger da Mali tare da yiwa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa yana mai jinjina wa jarumtakar sojojin da suka rasa rayukansu yayin gudanar da aikin kare kasashen su haka kuma ya jaddada cewa tarayyar Afirka na tsayin daka danganin cewar an hada kai da goyen baya ga al'ummomin Sahel a wannan mawuyacin hali domin shawo kan wannan matsala shugaban ya bayyana cewa ta'addanci barazana ce ta kasashe da dama wacce ke bukatar hadin gwiwa mai dorewa a fadin nahiyar inda ya bukaci a karfafa tsaron kan iyakoki musayar bayanan sirri yaki da hanyoyin samun kudaden ta'addanci da kuma hadin gwiwar shari'a tsakanin kasashen yankin a cewar sa wannan tsari na hadin gwiwa ne kadai zai iya gurgunta ayyukan yan ta'adda yadda ya kamata a nahiyar Mahmud Ali Yusuf yayi kira ga nahiyar da abokan hulɗarta da su sake sabunta tsare-tsaren tallafawa fafutukar yaki da ta'addanci yana mai tabbatar da cewa tarayyar Afirka za ta gaba da bawa kasashen yankin Sahel kowane irin taimako na siyasa, diplomasiya da na hukumomi tare da mutunta yancin ikon kasashen su.
2: To muna yankin Sahel inda hukumomi a jamhuriyar Niger suka shirya wani zama da nufin lalubo hayoyin da za su bayar da dama na baiwa yan kasa dama shiga a dama da su a harkokin cinikayyar man fetur a kasar. An kaddamar da wannan ne da nufin farfadowa da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar mai arzikin man fetur. Abdullahi Isa ya hada mana wannan rahoton.
5: Manufar da hukumar na Niger suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na kasashen waje kofa a bude take yanzu ga 'yan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe. Kaka Tuda, dan farar hula da ke kare haƙƙin al'umma a ƙasar ta Niger game da wannan taro, yana mai cewa:
6: "In kaman akwai kamfanoni na kasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne, in zinariya ne, in uranium ne, abinda ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su ta kasashen su ko su kai shi duniya, abinda ake jira ya zamanto a cikin mazamni a samu kaman matasa su tamu aiki." Abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na kasar Niger.
5: Alhaji Yakuba Danmuradi, ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a ƙasar ta Niger, ya bayyana mana irin ayyukan da 'yan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya.
7: Neman man ma yana tsaye da wasu ayyuka waɗanda sai an ɗauko kamfanonika na ƙasashen waje kamar na gine-gine riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research. Cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa 'yan ƙasar Niger a ciki.
5: Alhassan Barka, na ƙungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa, ya yi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga 'yan Niger ta yadda ƙasar za ta amfana.
8: Ba a cewa ka sami 'yancin kanka inda sai wani ya hulɗa da ya baka. 'Yan Niger su gama ƙarfin su a rinkayen society masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai.
5: Abdullahi Isa, Lagos RFI.
9: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na RFI.
2: Idan muka garzaya yankin Afirka, jami'an tsaro a Liberia sun sanar da kama hodar Iblis da aka bayyana shi cewa shine kame mafi girma da aka taba yi a cikin wannan kasar a tarihi. Hawa Hallar Gongozo ta hada mana wannan rahoto.
10: Babban spaitan 'yan sandan kasan Gregory Coleman ya ce binciken da suka gudanar bayan gano kunshin wasu abubuwa da ake zargin cewa miyagun kwayoyi ne a wani gida dake unguwar Dozen kusa da birnin Monrovia, fadar gwamnatin kasar ne tabbatar da cewa hodar Iblis ce da kimarta ta kai dalar Amurka miliyan 370. An cafke mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a fatocin wannan kwayar, inda ake ci gaba da fadada bincike dangane da lamarin da ya matukar tayar da hankula lura da adadin wannan hodar. Ima labarai, spaitan 'yan sandan ya ce bayan samun bayanai dangane da wani gungun fataken miyagun kwayoyi da ke damuguwar manufa a cikin kasar ne suka kaddamar da bincike, inda daga bisani suka yi nasarar gano hodar da kuma wasu mutane da ake zargi da hannu a safarar. Alƙalima na nuni da cewa tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 an samu karuwar fatocin miyagun kwayoyi a wannan kasa da ke yammacin Afirka, yayin da bayanai ke cewa daga cikin mutanen da aka kama a wannan karo har da waɗanda ke ɗauke da passport na kasar Spain da kuma na Colombia.
2: Yayin da matsalar kyamar baki a Afirka ta Kudu ke ci gaba da daukar sabon salo, rahotanni sun nuna cewar baki 'yan kasashen waje 160 ne suka fice daga kasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoton.
11: Waɗannan alƙalma ne da kamfanin dallancin labarai na AP ya tattara bisa ga bayanai ko mabambantan sanarwa da kasashe ko gwamnatoci da suka kwashe 'yan kasashen su daga Afirka ta Kudu ke yi. An kwashe makonni wasu 'yan kasar masu kyamar baki na zanga-zanga a duk fadin kasar da ke neman lalle sai 'yan kasashen waje sun fice daga kasar su, wanda lokuta da dama takan koma tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla baki hudu tare da barnata dukiyoyi. Ko da yake wasu gwamnatocin kasashe sun ce adadin ya zarta haka. Mafi yawan waɗanda suka bar kasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi da ke makwabtaka da Afirka ta Kudu. Amma kuma akwai ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Ghana da Kenya da Lesotho da Mozambique da Nigeria da Uganda da aka kwashe su zuwa gida. Ƙasar Afirka ta Kudu ta yi ƙaurin suna wajen nuna ƙyamar baƙi da take zargi suna shigowa ƙasar ba bisa ka'ida ba, suna kuma ƙwace ƙwadago da ya kamata 'yan ƙasar su yi. Ko a shekarar 2008 mutane 62 sun mutu a zanga-zangar nuna wariya ga baƙi. An maimaita makamancin zanga-zangar a shekarar 2015 da kuma 16.
2: A ranar Litinin da ta gabata, ma'aikatar tsaron harkokin waje Amurka ta kakabu wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Shekaru uku bangarorin biyu da ke rikici da juna suka shafe suna gwabza mummunan fada, abin da ya sanadar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da cilasta wasu miliyoyi rabuwa da muhallansu. Michael Kudisin ya haɗa mana wannan rahoton.
12: Tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaki ya barke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin bangarorin da ke kai ruwa rana da juna, inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan kwamandojin RSF bisa laifin aikata kisan kare dangi a yankin Darfur. A watan da ya gabata, ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke karkashin mulkin soji, bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024, abin da ya saba wa doka. Amurka bata bayar da karin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba, ko kuma lokacin da aka kai su, a yayin da gwamnatin Sudan ta sha musanta wannan zargi na Amurka, tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe. Jerin takunkuman baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan Litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka, kana sun haramta wa jiragen saman ta amfani da sararin samaniyar Amurka.
13: RFI
14: yanzu kuma sai yankin gabas tsakiya, inda ƴan tawayen Houthi na kasar Yemen suka datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su, wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntan Riyadh na kai hari a filin sauka da tashi jiragen saman birnin Sana cikin makon da ya gabata. To kowane tasiri wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwa na duniya? Ita ce tambayar da muka yi ma Dr. Ibrahim mu na jami'ar Harvard dake haddiyau dan Larabawa.
15: Wannan mashiga yana da matukar muhimmanci tunda a yanzu shi yake dauke da wato kaso 10-12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya, musamman ma wato zuwa kasashen Europe. Kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma ince musayan hanya, tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz, ya zama musayan hanya ne ga wasu kasashe kamar irin su China da South Korea da hadaddiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia, ganin cewa su suke da matatan man su na yambu, kuma sun zara five kuma suna samun damar wucewa da man su, duk da cewa man da suke wucewa da shi akalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana, sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz, wanda suke shigewa da akalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35, dan haka wannan hanya na da matukar muhimmanci, kuma babu shakka idan aka toje shi wato dai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya.